fete. Se jodi a ofèche a fete. Mais se bon nan foufoun nan bal la. Nou pa wèl men mwè foufoun. Se mwen kwa di nou sa foufoun a bregle nan bal la. Se te kwan koutan. Foufoun a fete. Moun ofèche an woyo. Mais se mwen kwa di nou sa foufoun a fè nan bal la. Ouè sa? Ouè sa? Meni, meni, meni, meni. Ouè sa? Meni, meni, meni. Gade, gade, gade, gade, gade.